0: Nuko no kuri bimeze ariko reka tuve ngaho tugende kuri Sekafa. Sekafa yabatarenze imyaka 20. Akuru no munsi rero Sekafa iraza gutangura kuri no munsi giye kisaha indwi mu masaha ya ni wacu. Uganda buraza kuba ruko bwakira ikipe ya Djibouti mu giye kisaha rero icumi Sudan ya Majefu izabakoza kubiri ko yakira ikipe nasiyonali y'u Burundi inama mu rugamba. Anyimigiye cy'isaha imwe z'ijoro Tanzania yakira u Rwanda.
1: Haracuwambaye kuko Tanzania ni igihugu ubona ko kimaze igihe giko kirategura bafite projet nini ya cyane mu by'umupira w'amaguru wabo na cyane cyane muri ekipe nasionale. Ni Tanzania ubona ko bo bategura hakiri kare. Rero nibaza ko azo barurukina ruto barukomeye hagati ya Tanzania ndetse na kino gihugu cy'u Rwanda mukandi ko ndaraba nkarabe ntunganyo ni integuro. Tanzania ndayiha mahigwe.
0: Tanzania urayiha mahigwe menshi. Nuko nuko rero birumvikana cyane gose Tanzania bwana ariko Burundi nabwo na Sudan ya Majefu. Ekipo ya mahigwe ni yae.
2: Hari biragoye. Biragoye nuko dufise abakinyi beza. Kuko Sudan attention na Sudan. Sudan.
0: Yewe numbwire ngo biragoye ndashira ku Burundi.
2: Uze gushira ku Burundi kubera uri mu Burundi.
1: Muga kumburere katurindire turabe ariko ino ekipe yabadashikana imyaka 40 ni ekipe nziza ariko Sudan nabonye urabona ko bari ko barijukira cyane gutegura imigwi yabo na cyane cyane serukira bihugu. Kumburere katurindire turabe mugabo nk'abarundi. Turaki nyuma ya baro y'u Burundi.
0: Nuko rero bimeze birumvikana cyane gose rero ariko no kurundi ruhande kandi reka tuve ngaho tugende kuri zino ngino amakuru twaronse muri zino ngino za CAF Champions League na CAF Confederation Cup. Ekipe yari yose imaze yakinye turu ya mbere ya turu preliminaire ya CAF Champions League na Confederation Cup bwa Abdul Karim. Buri ekipe yari yose nubwo yoba yasezerewe igiye kuronswa amadura y'ibihumbi ijana by'amanyamerika.
1: Ibihumbi ijana
0: by'amadura. Kuba Eglenoir izoronswa ibihumbi ijana by'amadura y'amanyamerika kuri Marché Noir ni miliyoni 596,000.
1: Numva ko ari amafaranga menshi. Burya gutwara igikombe ntiwumva ko ari ikintu kiba gikomeye cyane. Nibaza ko n'indi migwi yorabira aho ngaha. Ariko kandi ari n'amafaranga nibaza ko ugiye muri deuxième tour cyangwa ukabandanya.
0: Muri deuxième tour nta mafaranga baguha.
1: Nta mafaranga baguha. Nibaze ko ushitse mu matsinda
0: niyo batanga amafaranga
1: bazogwa naho nyene baguha amafaranga meza. Rero nibaze yuko kumbure ino migwi yacu yo
0: bizwe twaratakaje twarasezerere imigwi yacu yose
1: yarasezerere. Urumva ntana rero ndiko mvuga muri kazuzu imigwi yacu irakwiye kuziritunganya. Nivyo uratwaye Primus League ariko ukamenya yuko mu mpuza makungu bisaba kugura abakinyi b'abanyamahanga abakinyi bari ku rwego rwiza kwa CAF Champions League. Mvuze abanyamahanga ushobora kuntahura ukagenda hehe kuzana oya n'abakinyi bari ku rwego rwa CAF Champions League cyangwa Confederation Cup kuko ni wabandanye duserukira cyambere na mbere ni visibility kuri wewe. Ino migwi muri ko murahura nayo nibaza yuko icyambere na mbere hariho byinshi bagenda mugenda muwa muri ko muriga. Ariko kandi urabona ko naka kanoti ni kuya amafaranga za TikTok. Urumva ko nk'aya amafaranga hafi miliyoni 550,000 hafi miliyoni zi amajana ngahe ibihumbi ijana by'amadolari uba mu Burundi n'amafaranga menshi cyane. Nubwo nye ni imino migwi bigoye mugabo nibaza yuko ino haba habaye ukuntu novuga ibintu biza kuba biriko biragufasha na cyane cyane gutegura. Rero nibaza ko ino migwi iriko iraduserukira kabiri gatatu ariko tutabona umusaruro barabe bugurura amaso nabo bitegure neza umugozo duserukira tuzutubone uri kuraseruka uha ibyishimo na cyane cyane abarundi tumbone.

0: turacari kumwe nyene ni ya DJ ikigano ni do the hit show ariko kandi turi kumwe namwe ni ibintu biza kugenda neza ibintu bigenda bigira gutya by'ibyuma tugenda tubisengera tubibwira ati umve guma gutya guma hafi hama ureke kutubudi ibintu turiko turakora ni ruze nababwiye ati gende ngandi ko ndarindira akanya na kanya minota 23 voilà video iramaze kuba atayari ya ni ruze kuba rero utora indirimbo yawe muzinda ati iyi niyo mbona yuko twokorera video na wewe ubuyemera reka rero namaso yiwanje namaso yiwawe tugende tujanye ico ndakwibira kabanga video yamaze kujako
1: let's go yeah. let's go yeah.

0: wacu w'abagazuzi nzomugazura mu mupfuko ubumbere nzobaka ijana kwijana niyungukire hanyuma ndiha makori nongere nterera umugambwe wacu
1: bajyaswe n'umuyaga we
2: sabwe sabwe
1: ijambo ryose ryonona ikibano gizongera kuvugwa n'uri mu mugambwe n'uzorite hasi utarinshikirije
2: nico gituma twakongoreye izo nkuru kandi byavuze niko abikora
1: nawe bankubunguka
0: sabwe wampaye mbazana
1: namenga barakubesheye none wabaye byimbi kibe mu muryango
0: gute mbabarira amasitanteri ndabihe
1: icyana icyaha niwe utuma n'abantu banka umugambwe wanyu bakabita uwabasuma nacane cyane nazimba abikeneye ba mikoro make
2: intabarigwa ibwirwa n'uko amaso atukuye rekabone
1: ubunyene mpamagarira polisi
2: nagiye mwubahwa
1: bankubunguka
0: sabwe wampaye inka
1: ubure n'amategeko agera kuri kizwe ubukubita ibihimbi ahera kubihaka.

0: Eko hivrari utiriro ndafisi umugano yumusi ugana kariho kandi urimo impanuro nyinshi.
1: Ego na himeyo gikameze neza ndagerageza. Ndafisi umugani umwe tugomba tuganire ko bavuga ngo harabaye ntirikabe hafimbwa n'imbeba hakere akiri nka ningoma. Umugani mfisi yumusi rero ni umugani uvuga w'umugabo umwe yaravye umwana umwe. Umwana umwe amaze kugera mu bigero kwa mubwira ati mbe mwana ibigero birageze byo kugira ngo nawe uzane umufasha. Kigende umutama ndakozegeze mu zabukuru umugani agomba kuzana umufasha bonu mukazana. Umuhungu akora ati ntiharagera umwaka wa mbere ukajako. Umwaka ugira kabiri ugasubira ko tinenega mwananje nakubwiye kushaka kuzana umufasha ibitsige byose tuzobikora nta ngorane. Umuhungu tenda cyamurondera sindamuronka. Wa mutama ati niko mbona barengana mu barabara ari beshi haburiki kugira nawe uzana umufasha. Tenda cyarondera umutima wanje kuunda kandi ndakiruka kandi murondera ati sindamuronka. Umwaka ugira gatatu umuhungu yaraje abwira se ati burya papa wanje muvyeyi wanje nkunda narose wa mufasha. Ta matimani shimwe urabutampenda. Tuko imyaka ndamugutumye ni myinshi ariko mbona umenga ntiwari bwa muzane. Ti imbere yo umutware uzaza nkwari ndamurabe. Umuhungu ati topange mu ndwi za tuzocomoke baracomoce bagera kwa wa muntu. Aramumwereka tumukazana wanje n'ubi baramutuma ko bahurira. Mutamara mwitegereza acabwira wa muhungu ati mwana. Nivyo Verema waracaguye. Ti kandi Verema uyu mukobwa ni mwiza. Abere ijisho abere irugo. Kariko tibirahinduke. Umuhungu mutima urasimba. Uyu mukobwa aberanye na jewe. Isa uyu mukobwa aberanye nanje. Uyu mukobwa aberanye nanje. Wa muhungu ati ndaga papa. Kwa nje namwishimiye. Kandi akavuga ko ndakoreka umukazana. Uyu mwita umukazana ati mbona kiri umukazana. Ubu nje ndamukwiye. Induru ngizo. Ti none w'umukwiye gute? Kandi wavuze ko aje ntihende kumutwara. Hari nje namwicaguriye nka namushima. Uyu mwanya no ugomba umunkure ko toya ni jewe ni uyu abere irugo. We ni urugo cy'umutungisha. Ni nje nkeneye kumutunga uzorondira uyundi. Umuhungu avyumvire ngaho ati wa mutamawe ntitugume duharira muri barabara. Reka uyu mukobwa yigiye jewe mugabo twende umuhungu acagenda kwitwara. Genda kwitwara ibwami. Kera ntandi bitwara tari ibwami ku muhanuzi w'ibwami. Manuzi bwami yameze nk'umucamanza arashikara amubwira ibyamushike be na se wiwe. Wa mucamanza agati mwaje ntarabaza ashobora kubacira. Uwo muntu umupfa mutamuzanye. Umuhungu yarabirigije aramuzana. Amaze kumuzana amushikana kuwo muhanuzi w'umucamanza. Amubaza ati uyu mukobwa niwe mupfa. Mutamate n'ukuri jewe ninje ndamukene ninje ndamushaka. Umuhungu ati nanje ninje namukunze nanjye kumwereka papa mbwira kubera iki ntaragera. Nanje kongeze kurongora ndamutwara kwa papa akamanyishuza ati ndakeneye kubona umukazana. Umucamanza aramwihweza ati mwese ni monome ti wa mukobwa we ubu ninje ndagutwara. Abagabo bose wosewe n'uwo muhungu ntibakubera ninje ndakubera njewe njewe ngoma afata inyingo ya nyuma. Induru zirasekera. Umwe ti ni jewe uwundi ti ni jewe. Wa mutama ati nanje ni jewe. Iyimari ibereye jewe uwundi ti nanje ibereye jewe. Bagahariye kera umwami yari mu nkinga yumva induru zivugira hariya ku irembo hari ibintu byo mu muhanuzi mucamanza. Ati ibyo ni ibiki? Mpamagara abantu baguma harira hiyo. Barabahamagara musaba basanga hariya mu ngoro. Bageze mu ngoro ati mwe ni ibiki mwabagabo? Abagabo batatu wa mugabo se wa mwana na wa muhungu na wa mucamanza w'umuhanuzi. Babita abahanuzi kera n'abacamanza bari bahari. Hanyuma agezeho abaza ibibazo bitatu. Mwe ni ibiki? Wa mbere ati jewe nyakubahwa mwami. Jewe nakunze papa yakuba mbwira ni ndongore nanje ngire umugore. Munyuma haci imyaka myinshi ndamwereka umukobwa ngomba ntware. Uwo mukobwa acavuga ko agomba ko ariwe akunda. Uwo mukobwa acavuga ati jenje ndamukunda. Ati ndamwankira papa. Ati papa anze kumwankira tugishaka dushaka ko uyu muhanuzi. Uyu muhanuzi tumugeze ko acavuga ati nanje ndamukeneye. Ati mwese ntabereye. Mwami tugira nanye fata ingingo. Banza muzana uyu mukobwa. Aragira bamamagara hamwe ari ku irembo.
2: Uwo
1: mukobwa. Uwo mukobwa amaze gushika. Bamwama mwitegereje abaza ati wa mukobwa we. Abo si barakutego nije baharirira. Abo si ni banome rero nanje nije ndagukeneye. Uko jewe urugo n'urunyene na hanyene abose ntimuberenje ko ndabona ko umukobwa mwiza ubere ijisho. Ba bantu batangura kwidoga baharira amaze guharira bidoga baridoga. Hanyuma rero umwami niho aca haza umuhanuzi wiwe. Umuhanuzi wiwe aravuga ati none ga mwami ko mufashe ingingo zihuta zo kuvuga ko muca namwe mukenera bigenda gute. Wa muhanuzi acabaza ubundi wa muhanuzi w'umwami atari wa mucamanza acavuga ati nta kuntu mwari kuri uyu mukobwa nawe nyine akivugira mwabantu mbona ko mwabaye bano wakunda umwami ngo navuge. Uwo n'umuhanuzi w'umwami hari umuhanuzi mwami umukoseye mukuru amuhanura. Bamukobwa ati nimurindire gato niyumvira iminota 5. Umukobwa ariyumvira acavuga ati nyakubahwa mwami mwonde kurira iminsi 3 nkaza kwiyumvira muri mwebwe uwo nkunda uwo mama hirwe tukabana. Wa mwami ati nukuri impunda marembe umva amahoro. Tigenda bize ko ntazobura mu kukuru rwo ruzuye kandi ibintu birahari. Wa mwami aremera abantu bose ati sawa ntacu. Iminsi 2 iheze ko yatanze iminsi 3 yo kugira ngo atange inyishu yuwakunda mwa abantu bane. Umva harabaye umwami abantu wo mucamanza umuhanuzi abantu bose b'umwana haba na wa mwana yari yamukunze bwa mbere. Niho wa mukobwa yaca ataha iminsi biracaratuma ko wari gutuma ko tijewe rero iminsi biracarafata abwira abantu ati muzi hano bamwe mbiri binogo bitatu mu kayira k'Ikirundi akayira k'umunyuro munyuru akayira kabakagoro atari barabara akayira kagoroye kagendwa n'amaguru
2: abvira abantu abvira aho ngo barutire muze ndabahakazi
1: yindi binogo bine birebire gose tindabahamahera kwitemeje kuvyimba muce mwigira baje kuvyimba nya binogo bine barigira niho nyamukobwa ashira kutwacara furashira kwivu amaze gushira kwivu acashira utwesinye twiwe twerekana hari vya binogo niho yabwiye ati mwebwe rero jo mu gatondo saa 3 niho ko niyo ngoma muzoze ndabereke niho yavuga ati je mpagaranga nanga muhagare nga ti muri mwese nakabazo ndaba ti kuko umugabo n'uzi kwiruka je ndiruka munje nyuma uza gutanga urakunza ukuboko kibasha ndamufata niho batonde mirongo umukobwa ariruka babandi baje inyuma vugu ageze kwa cyake nuko cyambere aguruka arasimba umugabo wa mbere agwayo ageze ku cyakabiri arasimba n'ubundi umugabo wa kabiri agwayo ageze ku cyatatu wa mukobwa n'ubundi arisimbira kwera we yarahazi n'ubundi agwayo n'ubundi agira kanagwayo acara hindukira bitegereza aca avuga ati sinyo hahera hera mwebwe mugwanira ivyo mutazi kandi mutandikiwe umugano kacuheranga ho rero

0: Yezu umungere mwiza ngako kabandanye kabanezereza mu mwese muri ko murutega abiri. Allo. Amahoro. Ninde tuyaga?
1: We hang a mitego of fair.
0: Ni sawa ni sawa.
1: Eh, now.
0: Turashima kandi wewe wari ya mbombo y'inkorora.
1: Eka jewe wapi?
0: Eh.
1: Eh.
0: Ntakundi. Kare tugwa kanyu bifurize ijoro ryiza na Yezu umungere mwiza.
1: Burandabira ka karirimbo karirimbe na korale mugabe ka byo.
0: Kitwa gute?
1: Wewe wahisemo.
0: Wewe wahisemo.
1: Nekoro santos n'umujyango wa.
0: Sawa.
1: Rada hari n'umujyango wiye.
0: Ego.
1: Rero sanga bamenye kumakuru bindi ndikirikire bose.
0: Ego.
1: Kambona abo turi kumwe bose ngaha mu kamenga aho tugwara icy'umwana. Ndabona ko ndi gihanga, akenye gihanga, santara mu igenda kumubi. Santara aragukumbura araba mukubitireko.
0: Ego.
1: Kamona muco mwigenda Robert Mukanyosha, Clapton Mukimindo. Kamona bora bagawo hanza Mukimindo, mavuta ba dem ku mutakura isaba ngo zigaho mu gaseka wowe.
0: Ariko rero iryo jama ngo mavuta ya ba dem uyo muntu nasanze araduhenze.
1: Ariko mana, je ntabyonzi nyene ndabyumva uko sanze.
0: Yara none wewe uravyo ba dem bari ngaho kwa muganga ubona bangana gute. Bona ko ari benshi.
1: Ntawendaba kubera jemba nguwaje umwana nyine nguma nirabira ngere kareka nta mwanya afite wo kwiruka.
0: Araduhenda sharaducanganya. Shunguruka.
1: Abacanganya nyene arabacanganya nyene basamaya zo bacanganya nyene nk'umusenyi n'intunzenyi.
0: Iyavuga ati mavuta y'umudemo sawa. Nawe yabademo. Ha.
1: Yabo senyene urabyumva ngira arabacanganya nawe nyene urumva ko yiyise mwami w'inkumi.
0: Kamengira tunzeshe n'umuyoro.
1: Yatari twibandanirize mbona Sirira muri Amerika kigitondo cyiza sinzi ko ari igitondo cyiza n'impfizi.
0: Hari yari ku murango.
1: Mandela ari muri Norbert muri Uganda yarakumvise. Ari usanga abakunzi barahandi.
0: No kwa gatelefone kaciye kamugora wewe wahisemo ngako kabandanye kakunezereza. Karirimbwe na Malikia wa Rozari kabananye kabashyira mu mvimana.

0: Allô, allô.
1: Miaro Metri Santos.
0: Amahoro bwan.
1: Maroni te nyakuwa honya kugira imana.
0: Ni sawa.
1: Dukura tara amahoro ndashimo horo nyine cyo bari imana ya.
0: Aho ni byiza by'abantu.
1: Yego, ikimara yansi muri mahango, muri komine Matana. Ntara yavunga yakuta.
0: Yego, icyo ragiza kuri bande.
1: Ndiwe wa mbere ni wowe nyene n'umujyango wawe wose.
0: Ndagushimiye.
1: Mufasha wanjye turi kumwe nganye n'abana banje bose.
0: Nuko nuko.
1: Umuvyeyi w'umama nyina wabo n'umupapa wabo. Hamwe nabo tuvukana bose kane ka experience cyane na gikwane na Sarafina.
0: Mhm.
1: Baramwanje barakamfitiye niyo ngabona Emile. Abakunzi banje bari ngaha kuri Centre Butwe niyo nzima Mwarabu Manuel Jean Donore Imana Olivier na Chiza na Gwandika na Muhogo. Abakunzi b'intacho bose wa mutama wacu uno yanwari na yeri nawe n'umuryango wiwe bari ku mutima wa magamba mu kipano ya kera ubu ni muri gitega yagutse. Hamwe na Mohoza Mwiguriro na Misigaro Mukuka nibagiwe Mivuba n'umuryango wiwe na Buhanza n'umuryango wiwe. Hamwe na Bigora Bagabo Izaha n'umuryango wiwe. Nibagiwe umwami w'Abafana Muzungu Nyange ekana Makado kugw'inkona. Jeregiza kandi ku ngendanyi zose zo kundundi kiritira tanu mwinkuyemwo. Amwe n'umujyango uri kemwe amenyeje makuru ko ndundi kiritire wose. Wari mu buhinga bw'ibyuma nawe nyine uti ubandanye unene pa ududu ibiganza. Aba nifuza iryo yiza kandi indongozi zose z'u Burundi amwe n'ingabo z'u Burundi zose zihanye amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi no mu bihugu duhana imbibe. Ijoro ryiza kandi ku bakunzi n'abanzi banjye bose ntibagiye kwifuza ijoro ryiza. Abakumye mu buco butandukanye, abarwayi mu bitaro bitandukanye, nabifurize imisuhuko. Eka Abarundi n'abanyamahanga bose batuye mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'Abarundi bari mu bihugu byo hanze bose nabifuza ijoro ryiza. Nasishije muri Amerika namwifurize umurango mwiza.
0: Yego.
1: Bose abanzi ku izina ryanjye ndikumwe nawe yazi bose. Ndabingire nti muramuke mwese muroti Imana muzagigwe mu mirimo yanyu ya minsi yose.
0: Akaririmbo ni akahe?
1: Kamwe nkunda cyane ko kwa Fernando Kazimimana inkunda.
0: Sawa sawa.
1: Katunezere twese namwebwe kandi.
0: Ego.
1: Sawa sawa.

0: Alo, alo.
1: Alo, alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyago tukwa kuyuri he?
1: Baka, bireno paru. Kukubo, na karuke kukure mto jati nara murunga.
0: Sawa tukwa giye?
1: Ego, nataiti, mdamo wange, mdamo nusiata kuliku munda.
0: Ego.
1: Atasa na wanda wange.
0: Sawa.
1: Atasa na mama, mdara mbe, wakila utubito na siyato. Na mama wange, mdamo nusiata kuliku munda.
0: Sawa, sawa.
1: I'm so good.